0: in Tokelau.
1: E toko ko te mana te nei to ka to he ka hilo kinga ano ki a ki te malu ko lo to ka lau ka longa mai I te tato ahia I te nei pe ko hilo pa e to ai ko e te to ala le te nei. Mai hio ka la te pimen to ka lau ho malo mo ho e tai ho e tai lehi le te ka ho tai mai ki lunga tato a program me mai te malu te uluhina to ka lau te mana matu te tini ho ka mai te lulu to ka lau he lau hio he kongo tato la la ki te nei. Mano ni, malo te olo manu ie. Kua tamo ki tau ki proklame I tau lawanga na, I lunga hoki lawa tatau ala leo tenei. Fala Yesu tenei tau tu atu mokoe, ki tau si te tu la e ono oi kua vai lua tuai hoki, hoka tahi nga mago tau, na matu I ke ato lehi maluti te ahoi ahoi tenei. Kaya malo atu mu te hoka tahi mai. He programme hoki tati e mok tato I tahi tenei veru mahani ai, hau veka hoa mai koto in tamo hinga te kohenga luenga. Pe vehe hoki ni mena e hawali wali ki e anga ki e ia huhuanga hoki e toke lau hiho konga tatou a lalang tene ka mahi e ilunga e toke lau ka ke vena e hoki tatou I ilunga o atero nei ngani talamuni hum talanga e nga me tupu ki e toke lau hoki e ia e hoki hae ngai mana tohi mana tiute mga luenga hoki walo na tautuanga ki ilunga na ka inga I loto na community ka mai he te tatou nuku tatou motu tatou toki tahi I lunga toke lau. Kaike vena hoki tato malo ati ake o toke lau lwe ia. Ke lau ki tau ki ni, mita ako pula nga, ngai lau ki ni mea unu mau mai ei ni, tata noa ngau ni, mea tutupu ke mau mai ni heo aninga mok tato toke lau. Heo ani ki lunga o niani vaenga o na, mea tu tupu e nga mea hui tupu, nga mea hoka tupu ka hoka hainga hui e o tatu o langa tatu ka tahi, o langa hoka community, o langa hoka te nuku, malo. E tau lele I e nga vaenga ke ono atia ke aiki tatu. Tatu toke lau manu tangata. Te nganga maulunga te nga I e ai, e heka pake heo ke la. Te anganga o te atiake o te tato ngana ma te atiake o tato anuku ka weina manu I e nei ke hoka hoia tuai ma tatala tuai hoki ni ani oi moenga pini hoka heo mai hoki ke no mai e ka hoka longolonga mai maka la waitele ai hoki te hoka longolonga ki te la langkato Lahina awala maha ke heo mai e koe, hakarongan mai e koe, ke lunga tatau programe, he kui atu lunga tatau leiti o mahani. Oi kila tua kila ke lunga te neti, te radio limitolta HPI, .co.nz. Maha koe ke kui te New FM, e take mai hukilu wa koe ke heo ki lunga nga programe, he mori atu I nga taimina mahani, e hoka hoa e loti programe tatou toka lau vena hoki e tahi motu I lungo te tatou mta anu e tenei kua heo mai mo makataimi mai ni programe maki lato e mau e loma I lungo te neti na taimi e tupu ai ko te mana I e tena nga manu I e na kua mohai e ki tatou ke hoi loaki ma huta ma haka langolongo I te tahi hea lawa he wala maho I lungo pe hau te ea kai mai ko ha ka ho ta to I lunga lo ta tong na I lunga ko ba at ta to ang nu ko ka mo ta hite nei la na me e tu tu pu la na me e hite tu pu la na me na tu pu a ke no a ta ke ta to ma ha ho ma ke la ma ha ho ta to pe be he o ke tu la nga ke a ma hi ta to a ke no ha ni nga ke ta pe ni ka lei au vitoa ki te tūranga I tato vai he tato ngana. I nga mahine I neku te katu, nga hoka helo ai hoki he tahi toka lahinga, nga vai eho nga ngana te pahika, e ahui ai hoki I te atukuki, ko tongo, hea amoa, ko hiti, ko maoli, ma iniwe, tuvalu, hai atu, ni kahewe tato ka nontonu ilotu te. Te itari ki taimi e puku tonu mai eho ki te wai eho tenga na ai. A tu palu, a uawe I eho tako to mate lato a tu tok tahi. E vena inga ho vena te tulanga e. ka hai he me tu bo ko pito a i lo to i na ka ka ngau ta to na he o te malo te pahika a ve ko ta a he he nga huka pe ko he a he ho a vai o na tu la ho no ka mata te malo pe a he he ko a ka hina tonu ki e te tu to ka tahi a e tau mahai la hele le ke tako tonu hoki te vai ha tangana anga ho mate taimi to hang at tu poite nai tu no ta to la to la ho ve lo tu langa nai ek ta to nai ta puni ki ta to na ba ye na nga nai na ta hang tu ka ka ve ku ko ke te tu langa te na ai ya ku ye ki ni ho ka popong ku ki te ai ho ki ta hi e ta hi ba ye ha ho ko mai ho kai ku ki ei te ahui a ia helo mono ko opa ko ai te ia kua hakawe te nga tūlanga i te haka helo ngana vai he te nangale te tahanga. Kako te tāua, moki tāua, e ahui a pek tāua hei lo toi nga haka helo ngana ma he taimu kila tēnei kua nohe hao ni tua ia te tatokanga toka lau ki lunga o nga tāpena penanga mo te vai e halo etengan toka lau. Kua ki te atu hoki ia te mahuta o tahitahi mapopo ia hoanau o toka lau mātua ma tamana ma nā community takitahi hoki ke ki lai ki nā wala ia no mahai eke ako ako te ngana kui nā pepehenga peko ni launga peko ni talitalanoanga tuku hakinga ia pe ni hiva hoki e hokali e hoki e te vaenga o te anganuku na lakei e na te unga me tatalai na huaiva na melanga na me taulima heo hei tu e na taimilau i enei e ki te ai te mana ia o te pili me te mahuta o hanau mātua klato i ia e hokapuku atu i hanau e na mea tō tino te ngana toka lau ma nā vāinga e haka mātara ta laita tō ngana toka lau kua tanga tēnā i ek tā aua. Tā pelele ki tā au toka lau o i haka tino tēnā i tū. Ka he ko ke hoki he ngoa tu mua he taimike. Tā tō hea hani a i liu ni mua katahi ma haka lau i loa, haka ola ola nā ngana nā hea mālo ki tā tau ma tētu pahika ka hoi e tau tonu ki he vai e hau te la tonu ngana. Ma nā mea wale wale nā community se hoi a ngai. Ki lunga e hoka ngali ngali ai ma mana ia ai a nā vai e hau anā ngana i nā. Wewehe ia ia nā i tupā o te tatou a kainga toka lau kinei oklani. Matau tu hoki e nā hoki te tūlanga o nā tato ka inga e haka helu atu ki hehe ai o Aukilani e ei eroto lua o taupo ko Wellington o te motutu ke heki heaute ma kua ki te ale letu hoki te kilamanaki ki tātou peleni nau nau ki he melei ke maua e o tātou tangato ke lau na whanau o ki tātou. Kai mahi aki nā mātua. Mātua toka tali tau hianga ke pāhe ki nā taimi e nei. E mana tu hoki, maki te atu hoki, ia nā tāpani pinanga o tātou kāinga i runga tāli. A ve ia kuhia kopi mai ke tātou me hailunga o Aotearoa nei, maki te hoki he tāu o te tūlanga ke o kaulala i te ngana mna anganuku. A e ve ai ko te vaiha tēnei, ele mai ai, kua haka helo hoki he vai haka pitoa ma lātou i te ngangana lawa toke lau ma te nganuko ki lawa toke lau iyo kato me tāua e ye he awanoa ke tō haka mana tuai nā vāinga ye nā ni e kai ki te tūlanga ye hei nā haka helo ngana mea e heki moha i nei ia autālia ke haka taitali māli e Mata e tali maali ke uma tātou huanga ki nei. Hau hana nga kama talia ki tātou. Wai, mai kua ke uma tala hata hai mea ki nongi lātou. Kai, he ni taimi e nei tuhi tuhi le mai ma haka ki noa hea, ko te mea tā ua, mo te toke lau, mo te anuka I a ke ola mo ataya. Te e hoka mā loho ki a tātua, ka inga I lunga o tālia. Peke hoi hoki lawa kuhia, kaukitahi ki ei, ki nā wano I e nei ke ola I tātongana, ola I tātonga nuku. Ka he hoka hili mung tā ua, mo waku hoi ni matalo hoki tūlanga tēnei, na I e yahi ni tāpiripinanga o nā wai hetenga nā ka hewe ke holongi tātou nā wiki nā te tū tātou tō mai e ka ke tukotu tēnā hili mō koe I lu.

0: Yeah, anyway, o te mea moni lava a. He he te ahuine ka ti ia ki te huine. E he a ia nga tamaiti hoki e. Te, te kehe tulangi e. Hei, e talitonu lava toku maha hau. O tātou toke lau. O tātou kua a hoki. Kua tala ki tuana ka inga tātou hanao. Ni ko te winga ta kom talanga ko ta to hana ko no ki na ha mo ko no ki na ni we ko no ki na huiti ko in tia ko ni ko tala vale vale ka ko te tulanga ye ta to tulanga te ia a ve la ko te mena kila tu ki ite ata te nei o kala ki te hua ho ki na ta mai ti huine te ho huine e he ni u he mo ni e o te teine te nei o i tuko tuko te matu ho ki teine te nei ko ngalo ni ia kaki ki lato ki laki te tūlanga ki nga komeni mana e ko te uhe hoki te matua te o te hoanao te nena kini ia heo vei he taimi hoki lava ko hana tuhoi malanga tuho ki hea mo ki tūlanga tenei ni kua kawe hoki la na vaenga i e nei ma evidence ma ki lato e roi hoki lato kawe vaenga tenei ki hamahinonga kako tūlanga e talano atuai e koi loa, ko tātou toke lau ni tino alo loha. Ni? Mai lava i tupulanga ina a tupuna o ki tātou ke pā mai ki te ki tātou a tonu ki te tupulanga i te taimi nei hove ia te ono huru ono nei o tau hea ngā. Hove ia ki tupulanga i e iau ma te tupulanga i lalo heo pehetahi tai hua pehe tai lima tau hea ngai lalo iho o oku. Heo vei lako nga tupulanga i e ngata mai ai te vaenga toke laua ki tātou. Te toke laua ai ki tātou o wāno pau lava. Ko tātou na reisi ma te anganuku lava ki tātou ke ve. Ka i lalo iho la nga tupulanga liliki e ia kua tala vale vale ai na ngaha o tātou. O te vaenga la tēnā e talano atu ai, ke kila totoka, ni? Kila totoka kina tahi anganuku mana tahi atunuku, te ia e no noho mai ki a tātou hoanau, ke na hei e ni tūlanga vena e paki e, ni? Ke na hei e ni tūlanga vena, ni ho, na hea wānga. Nā hea wāngia e ki lātou nā hoanau o koulua, nā hoanau ki tātou nā makupuna o koe. Nā hoanau ki tātou, ni? Ki lātou kakit vāenga tēnei. Pe mumuni hoki. Nā he mumuni hoki e koe. Nā he mumuni hoki e le hoki nā hoanau ki tātou. Nā he mumuni hoki e ki lātou nā me iena. O nā e māta taku maite ki tātou. Kai ke hoka hiula ma ke hiloa hoki na vaenga moni la vae paki tātou hanau because they abusing na hanau ki tātou o ihe iloa hoki ki tātou tūlanga e paki e vela ko te mena paki na hanau ye i toka lua tungane matuhine tena na pule ki te ola a wakona e ka inga umalele na vaenga ye nei ni ko te heona hoi na hanau ki tātou ko te hunohoa kinga ona ngangana kehe mana anganuku kehe ni ko te avavanga ona hoko te hoka avanganga ma te hoka hoia loho ninga ona ngangana mana anganuku e kehe ve ko te huiti ma toke lau ko te toke lau ma te hea amoa toke lau ma te niue toke lau ma te a toke lau ma te a ni ko tātou ni tino e hoaingo hui e lele eilo ki tātou mativa. Eilo hoki ki tātou ko tātou e lohangi e tetua. Eilo hoki tātou he whenua. Ni whenua hoi alohani e toke lau. Eilo hoki ki tātou oi hoka alo alo. Eilo hoki ki tātou. Nā mea umalele. Eilo ki tātou ki tātou lava. We all know tātou what we are like. Ka e he iloa e lahi ki tātou. O iyo. Tātou kua noho he olove ia ki nga atahi atu nuku. E hei loho ki tātou nga itu vaenga vena mana kāinga, ni? Iyo, ko te nā loho anga. gila toka gila kina grandkids kita to na grandchildren kita to na mekho ki e pake ni ha wanga ka heke ki te a heke I loa kai mumuni hoki e te avanga tauhana na avanga tauhana o me wa kona pepe ye na kona o na iyo mata na iyo I mata ki ta to na hana wo ki ta to kai mai helava he vei ho kalong na mai ko lu ko he hili atu te ta to wa lo loha lahi lele ki nga hoa nau a tātou hoa nau. Ilo te tātou alo loha lawa ki a tātou. Nā pāro ka tātou e loha ki tātou hoa nau. A kowe le atu, wa hili atu toku a loha ki tōhoa nau a Reese. Ni? Ka valuhu, iwa hulu pahene toku a loha ki a Reese. Ka hili toku, ku he lau pahene le toku a loha ki tōhoa nau a Reese. Ni? E vena te langa kupa ki tātou ki e ma e, ko taku, tala hoke hoa iatu, e hoka mauni ala vai e koe, e potole le koe, kua hili le tō tō aloha ki nā tauhanau tauhanau. Ni? Iyo, ka e ko te tūlanga lava kupa ki e, tēnā e, hoka me tala atu e maha heo heo ninga, hoka pātu pēnā heo heo ninga vene ki kila toka ko. Koe ko nahe, ia koe hoki ko nahe, nahe hea wā ki te, rite avanga tauhanau, ni ai vela kai taku hana we no ge amo pe intia pe ko e kona tino e pito hili na loho au ki ei ni e hoka pele pele lele e he ko te wenga I hoka pele pele mtu haka ko kau le atu e koko e hoka matua lava moni lava ki na hana e you take them e vela ni hana moni a koe ni awani hana we avanga mai lo kita hana o e a koe lwana hana o wako ita hita mai ti oka na tino ya avanga ke oka la te kehe o te e alo lohoa e uhitaki ni kina matua o e ve lako koe e te tahita mai ti e te tahiti no koe le atu mo ni tu lou ni he te metane hea moa koe le atu ka hai e te kehe o te aloha e hoi ko te aloha ki nga uhio mana tua ngāne o tana wanga e hoi ko tona father-in-law e vei a he father-in-law ka e veni uhio me e vei he brother e oia ia ko tūlanga ki laki e he mahai lele ke tukutiaki kua heo hewe kaolo, kua heo he mea la vai loto I te kāinga. He tamai ti hea mo, ka kōle atu, e, kua tau tala haka hea mo hoki lava, kua poto mtu a poto lele haka hea mo. E ilo ai hoki lai ki nā, tona aloha mō ni ki tana wanga. Ni? O tona aloha mō ni ki tana wanga, na tau mahai lele, ke tau tala I te ngangana toke lau. E taimi tēnei, kua hili atu te tau tala te ngana toke lau a te tama loa tēnei ilo nā tamai toke lau na hoana nau I kinei ni uhila na hoana nau I au he tālia ma nā tahi tamai toke lau ia kua vea ke lau hoki la tau ni tamai ti palang ia lawa I tātou toke lau mao ni ko tau he ai kai e te tau lawa koe kē nānu ke hai koe heo ki hua ho yes ka kua ui lea tuka tamai ti hea mo tēnei kua vero kona hea mo hoki ilunga toke lau mana tū walu mana Hoa I lawan tātou kāinga I lunga o toke lau I taimi tēnei. Ko tamai ti hamo, ko mantua ko ni uhila tēnei. Ni? Ko toke lau, e hoka toke lau uma lele ai nā tino. E hele he tino e vanga nā ngā luenga ma nā hato a hena nui. Iyo, e hena nui lawa kolo TPS, yes, everywhere. Ka ko tala, hoka ma tala atu, ko nā tū walu mana, poa I lawan na hamo mana tino kehe kua I lunga o toke lau I taimi tēnei. Iyo e te tau ke wawe te lātou puke hoka toke lau o wā. A wā ko ki nā. E toke lau, ni toke lau malere te ilunga toke lau. Ka ko ni uhila te hoa e tu e kamitalanga. O te tino tēnei, na ko ni uhila te o lai. Ka kahai e hoka toke lau mai, ko veru he toke lau mōni. Iyo ko lai e veia e mimita maha ahuia lau ki te wāenga tēnei, ni. Aloha ki tau ko ole atu ki te hoanau nā tamai ti e noho mai ki tato hoanau alo loho ki ei na he hoka hanga oi kini e vei mana tala hoki e hoa ki ei hai koe aloha moni ki ei e kini e koi nā kupu tau talaha ko kiei, le kiei ki te mea hewe taui. I e koi hoki nā tū ki tau tulou, koi nā tū ki tau hanau, ka hai e keiloa e heako te mea leto i te hoine pako te tamalo te noho ki tau tamaiti. Tango haka heako, le ho ki tau tamaiti, e koi nā haive ia, ni? Ka e vena hoki la ka hai e noho i nā mātua, you know, hai e hana tau hanau noho i ka inga hea moa. Le hoki ki tamaiti ia, na noho ki tau tamaiti keke, ki hoi hoka lei tau pepe, ni tau tamaiti. Ka hai e hoi hoka lei i loto i tō kāinga, hoi hoka lei hoki i loto tōna kāinga. Ia hei ai ni tamahi hoi ni ngala vena e takua tue la veia, ki kila ke tātou hanau, na he kinia na hanau ke hea ki tātou, awa ko tūlanga e paki e pule ki o lātou ola, who's getting the blame? Ko au te ka blame ki ei. Ka e, ko te mea moni lava, e ui lava hea, kana hahi oti e ki tātou, kai ele mai tula hono te tua, au a kifasio kanga, kako nā tala umalele i e nā e hoai e koe, e hoai e au, e mate ai tino tēnei, ni? Tulou, te malu tātou, kai ngutake lau kahelele, ke tātou pehe tēnei, ni?
1: PMN, toke lau.

0: Iko te malu tato kang kala hen tama kiki announcements lava mo kitato tuko tuko ko mole mole te tato kang ho ka ho ko mole mole te vai te nei te hato nei te nei katu mai nei I te lua I te awauli I te tato East Tamaki Hall ni e hai e kina na na akonga hiva ko lua mo te tato vai he onga na toke lau ia ka heo veko a tahu manuku nonu ia talitonu lava maha ho ko mo ho ki lava te longa tu ko lua na taki taki ko lua mana konga hoki mana taimi e hai ai kai mo ko lua ka ho mole mole ko na puli I te hato nei te ka he au ko te lua I te awauli I istama e hoi la koto konga hiva ka kowa I te lotu ni ke talo mo koto ni ai kila lea wa hoki te hapati ha kai taito ha ko lua ni
1: PMN Tokelau.

to o sport o tutonga I tala o talonga ele nevo I afi afi ua te la I titi ala afali tula iva lo minu titi ala afali iva ele ni vaenga ole aso sapati sapati manuia matu titoi tu lima fa talo fatu ele fa afunga ta puai ole tatu utunu ya wafo I maftanga ele nevi afi a ole nevi afi aso lusu marfitu o se tema luafi lua se funma leono matu matu te faa ilo inai I unga peo na inisi o talonga sa alo antu iai alo matama fanau o le tatu utunu ili fai unga fo I ole neva yaso just me by myself I will ya manatu ole na lae tau mafa lau panunu ya lau ipukoko fa ko ko ama yele via fiola sa ya wo mai ai fo yo maftanga ainga o fo fo nga fa le kalisia my love li tai au se yo mai ya le ni via fi ya fi mai mo tala mai au ma to tata longo e fa ilo I unga o tala o tala longa ile ni fo I mai yaso Lamato amatame atu ya italonga pe ona ye le tamle sanga ale samo football domestic league luafe lua se formule ono ito tonu lava si tatu tuno ile tamle sanga soka lo fa nga solo awu kala putaitasi premier men's ile aso fuwa le sa fa mai el talonga ale Moula Football Club male lupe ole soanga ya manu malo ele lupe tamaito ele lupe mai mangiangi sifun male tolu ele tasi ale Moula ele talonga le va o loto pa ya mese fo I vai puna manu malo vai puna fitu ai ile le ai o loto pa under 19 ali vai tele uta sa ta alo male Kiwi Football Club manu malo I Kiwi Football Club ele lua ile tasi ya vai tele uta ele si talonga sa fanga solo ale under 19 Team Navalea, Sata Aloi Fatoia United Football Club. Ya Messi Foyle added as Football Club. Se Damien of Ailoleo Numa, Fioanga, Messi, Dumalo, Aye, Awea, Devaye to Essel Fangwaino, La to Aum. Manu Malo, I Fatoia, Ilifa, Ililei, Ali added as Football Club. Nisi wāinga peo no whaino, ya morsifir tātu o tunuu, a nginga fo I lunga o penga te whai langi, pepo whamatalanga tu sau ina mai ili tātu Samoa Observer, le wha fia fia ina ai o le fionga le Peristeni, a meise le komiti wha foe o le tātu au soka, ale FIFA I to tono se tātu o tunuu, I le firifili ai se tasi o lau fali, o le sunga ya malai tala salanoa, le o firifili ya e awai atu I le tamulisanga le FIFA Under 17 World Cup, Luafe lua se fulma leono ya wafo ili foifoino nisio talonga ya pe ona yeita penanga ole ipo le lalolangi ile ya ole ya ua failo manino ya le filifilia yusi tasineyo tamalio dadu dunu ya le sunga ya malai tala salanoa ya wafafifia inaifo ila le dadu dunu ya mooni avano ya wafo I le tamulisanga ipo le lalolangi mo ila ato ila loifo so fitu tausanga O nisio ingo taalonga pei ona yai, ili nifu iwa yaso, sorry, tau ona ufaa ilo, mafaa manatu, toe lua se fulfa aso, o leipo lalangi lea pei ona utaua. Morsifir tatu o tunu u, ta penanga pei ona yai le awa tamaa itai. Ya ali tatu o tunu u, longo longo ae foi, ya I le nata usanga, ya le to tele, ya le fin finau foi ya nai tamaa itai. Alo tama itai, lalo ifor sulfa, sulfitu tausanga. Mantua ole tausanga lentene, sa siampini ya ile qualifier le Oceania Cup, ilalo le tausanga under 16. Au lea la ua, ono le neitu sanga, ya wa entaro ilo ama le aulalea, ya nga iatu, etau ave le tangavayo Samoa, ile ipo le lalo langi, ile le ipo le lalo langi, luafe luasifu male ono. Under 17 Women's World Cup in Morocco. Ya lela to e luas ful faso ya ona tini taunu ulo leo lfa moi moi ya awa ya le tamu fainga alu tema ita yon tatu tunu one ngalo ya toi tutuli mata ina tatu pur kalame ya I niaso iluma matu fa ilo fo ileo le lisio tatu au mai lava li sunga lfaya aunga se yo olava ya ialu matamu fanao ya wa filfilia e tau aveina le tanga vaya Samoa le under 17 Morocco Football World Cup 2026.
pe yo no mato faali a faali ele finangalo tatu tunu le foi wa mauti noa ye lo tatu wa vanoa le tifoi moana nipo Samoa le wa saufanga nei ya pe ona malanga tuai nukolofa da malo of Tonga kingdom of Tonga le sa fato ai ele tamul sangal qualifier ya wal sa ilingo so tatu wa vanoa mo le ipo le lalolangi lo afi lo sfo mfitu ya le la wa tamau lo tatu and four ya wa foi le tamul sanga neti polo de mai dai mo le ipo le lalolangi ile tau sanga fo ya vi ele tua mai sa pati pati ave sa fa malo ave foi sa tus tus sa tus tus singa vo ileng ilungo le abio folinga po ulunga fo yo pinga te fa ilangi fa ali ai lo wanganga fa afitai ile tali mai ya ile tali mai o le finaua te mai ta ia Samoa ya le tifai moana netball team ya wa fo ilau tapo inga ya la wa qualify nei ya ni tatu au neti polo ya wa ma masalo foi se taimi o iluma failo leo ta penanga lautele awa le anga iatu salo le afatu a o faisi na umi ele I toe saufanga asta to au ile World Cup ai fa aftai ya le awa tali mai ya ni foi tamaitai o alo tamaitai o le atunu le awa si au mai ya wa foi le fa foina o le taalonga pe o nei ele ne tipolo Lona dolu o talo talunga o to to atu a wale fa funga ta po el tatu tunu tatu anga I hatu ili tamutisanga NBC ito tonu lava au te ronei tamutisanga fa itu malo ya au ito tonu o ni sila ili tamutisanga le wa yai mai la so lusfu male fao setemba ya ngai mai la soa so lusfu male fitu o le wa tatu yei neile vai ya solona iva talo na foe foe ili tamutisanga ale NBC o yungala neyo talonga pe ona amata mai la so tofia ma vai tunei o le talonga Tasman Mako ma Bay of Plenty ma no malo Tasman Mako fas fun male lima ile lua se fun male ono a Bay of Plenty ile talonga le so forele ma vai tunei sa ta aloi au kilani tamaki makoro ma manwa tu manu malo ai manwa tu ile tatu ma life ava malo au kilani to lu se fun male fa ya ai na malolo ai le au au kilani ile talonga le so na nafi sa ta aloi Northland ma counties manukau poske isiala poske isilava ile talonga le ole talonga ole talita sa fina fina wai le ta longa le vao Northland ma counties manukau Northland up north I nei au kilani ma counties manukau South Auckland South au kilani I le ta longa lea sa mai ta winai le fina wa le ta longa mai la matanga ua tausanga foi ia ile talafa solo pito counties manukau wa lo tausanga e le itoe umia le tanta le la sa lu in le counties le talonga lea ia le talita masalo le temi muli muli sa iai ni talita ya counties atu ito manatu ya le sa iai nisio alo fo yore tatu utunu pein sa ta alo ai le sunga ya bandi aki midfielder ya le wa tatu mata matai ile autele a ayelani temi tonu wale na sa iai le talita ya counties manukau ya faila sewa ile levano o faisina umi ya amese fo ile sunga ya Ray Lilo o le second 5-8 le fuisa ta alo ya Manu Samoa au Manu Samoa nisio alo mtamfa nau Ace Tuala le sa first fullback ile aulea counties manukau na fuitu sanga ae o lea fatu a toi mafai lea ona au siya ile counties manukau lua suma lua Manu Maloi ile se fulu maliva a Northland ile asona nafi maila sa popo afayo oyo se au gilani ya especially South Aukilani. Ya awe sa ufa malo ili tatu awole counties manukau ya ila natamu finger pio ni ila so nafi ya masalola ula ele ifoi ya inga le au tele ya ile fafifi ina foi ili tulanga pio ni yai ya ili talunga di tani tala so nafi se ema ya Canterbury ma Southland Stags manu malo Canterbury tolu sifumale fa ili luas fumale dasi a Southland Stags ile talonga North Harbour ma Otago manu maloa e North Harbour tulus fumale lua ile lua se fumale tasi ya Otago italonga na fatino ile so le afefe na le la sa ta aloi Wellington ma Waikato manu maloa I Waikato tulus se fumale fana ai
ile se fulu a Wellingtoni. Ile talonga Hawke's Bay matara na ki Bulls le sa fai uina ile tamulisanga lo naiva le vaya solo naiva le nei talu ono fanga solo le tato NBC. Manu malo ai talonga na ki Bulls limas fulu ile se fulu malfa Hawke's Bay. Ya, wa tatu talonga na. Iunga nao tatu talunga pio na ye ilifa iunga ole na iwa yaso. Ule tatu valu pito ilunga lana nei na umae a ilifa yaso lo na iwa.

talon la tu talonga anele la tolu sifumele fa man malon ai ile se folu malefitu a Hong Kong. Iana ufahi ua tu lolea ile unga o talonga la kapiliki ile nei fo I vayaso pei ona e silafia sa e mai moa sa e mata mata o te iloa mo o mautinoa e te le I alu ese malau TV le nei fiafi ina ua tawa lunga mai ai iei unga o tatu talonga ena rao ile nei fo I vayaso mo ni silafia o le so ese mai talonga sa fatino le polis faraile polis faraile le sa ta aloai ya le tatu Sydney Roosters ya mesi ai le au malosi ya le Dolphins li unga talonga manu malosi Sydney Roosters tolus fulma le ono ile lose fulua le Dolphins Dolphins au mua taimi mua ya ua saufanga atua ilunga isu nga sempini mawa lunga toi toi hao nianga ona tau leo lefama mwoi au le tasi neyo au fau ili tatu tamlo sanga le ina vyao ili as for really la lesa atawa lunga ina ita lunga mawa e alima anosio au near Roosters Roosters vosua ua veri mole kwa enfanali ai ole afia file nei nei salo nei minute o mavaya tu nei lesa va mai ai le sailinga ya o se au e sa watu e fa afita winga le malosi le Roosters la o fa tali mai mole vesfo sa ta alo ai la le Penrith Panthers ya mole Newcastle Knight o le Newcastle Knight ya o yei ne fa ai longa vo ile pe fa ai lo nisi o tamata alo longa ya mole au fa so fo ile ta longa za underdog team this year ele I longa lava lo na amtaina mai le amtanga o le tamusanga ai ua fa te ia ye le totele o au sao mai a tonu le top 8 a nga I mai so nga sempini sa ilinga o le top 4 ya le lava na nai ua na malolo ai mali tatu bau ye silva son tenei se fulu ai le se fulu male lua nena man malo in Newcastle Knight sa fanga mai lo dalu ngale fe fine nei o le awol Penrith Panthers se fa ya se tala o se tasi nei o au malosi tu matia I le tamur sanga ai ua fa atu salia foi o le tasi nei o au ilonga I le lalolangi la kapiliki e ui ele se ta ele o se au fa vau malo ai ua tu matila ya lana tamu fainga maintain my al Panthers numero tasi ia ile mai ale mtanga tau sanga tau pa uteisi nisi o vayaso au lea wo o mai leso o ia level numero tasi ia alfa tula ngana o au o le nefo I tau sanga mani tamu sanga ale ena rao pete yani ina ufa manu alia lo le sunga ya Nathan Cleary o divava ya tu itangata uma o le lalulange o le au fiefie le laka piliki o kaule mafayu na manava ona ya ona wafa manu alia le sunga ya Nathan Cleary. Nathan Cleary can go down as one of the greatest that ever played a game. O te loa, ele eise si ele ioe, ya ise tasi nei o tamali I foi, au se ta alia, ilana fatau tengo talonga, wa ilonga, ya maya la mtango tau sanga yo o mai leso. Na fa manu alia lo sunga ya Nathan Cleary pa u loa male ma mente mole au nea Panthers. Tasi nei o fa moe moenga, superstar. Fa moe moenga le au le nei a le Panthers le sunga Nathan Cleary se fa se manua pitu silio na tunga ia e ono fa mutali ai ia lana talonga le fifin nei ia me se foi ia o le le te maul world cup lo no winga o le sau foi la ma le sunga Nathan Cleary mo le au Australia wa le ipo la langi masina fo o la tapena tu yei I unga talonga, manu manu Newcastle Knight, manu manu ole Newcastle, luas fulmale lua, ele se fulmale fa, ale Penrith Panthers, ole nuwinga. So nga sempino alvaya so fau, a so fa o kitopa luafi luas se fulmale fa, a Core Stadium, Grand Final 2026 NRL, male NRL Dub, Grand Finale, ole, so nga sempino tama itai, ole a, a matale fale a fefio le sale ape a matu yei. So I fuma leola, o le ata aloai le Roosters ma le Broncos. Ai o le ta lunga li I pei ona ta wa lunga I le fiafi. O le ata aloai le afali tu la fitu I le sale vese fobe a matu yei. Lo ma losi. O le ata aloai le Sydney Roosters a wali I ma le Newcastle Knight, the underdog of the tournament lo afe lua se fuma leono. Yunga nao tatu talonga, peo na inla kapiliki neva yaso, tayo manufa moe moenga, manuia lau tapo inga, awo rikai miarengei,
peki loala. Tua to yelo malosi ya ila betile na la file vaya zofo awange ngau maisisi yoe. Ole ata alo ya le Sydney Roosters male Panthers, sorry, male Newcastle Knights. Stasio alo Samoa, salo ya le foi wasi la fia ya le tulanga foi pe ona yai ya nisio alo ilonga Samoa o loo i totonu o le aule ne ya le Knights ya pe ona yai le sunga ya Francis Manu Leleua le foi ona o tau va ai ili tulanga sa yai mata utia ya le fatino ina fi usia alo Samoa le talonga ya ile safanga mai foi ili tamursanga in around unga na tatu talonga ya taulunga hatu waifoi masi tautua lene vya vito nima minute na tali li tulase fulu tawina ia manuia fuanga malava singa o totoyo lene ipo alofa tele hatu watu tuifuma leola ya wafoi lea sotofia momua tatu utoifta pae luna lunga ungalu ngalu peangule ya manuia tele malo lunga lene vya fi fama ngalo so matu vai vai totoyo manino pia minsa moa.

Ua va fonga tanto tulu I le proclame saunia al sungal fatua ya eti fui mor makati e pe ona tautu mai ai ia fia fio sate tasi se I pai mai foni teimi o le tune vole fia fi ia vie le tu fa taifo ia I lato uma o ena mafuta mai I le tanto laina o tal sanga po le tanto proclame o fono talo I mana onga sa mo ni mo mai ia mese foi tal sanga o sa vali mo li mo li mafia fa malosi ya e to mata wi na ile tatu sa vali nga ile tatu wanga I fu ile nei va yaso ya me so le talo sio fa no no nga manu mo le tatu wat no ya a tatu ye fu I ile ne fu mai tau ye swing ole tau ma swing fo le taimi a to I fu ma tu wanga wa onga ang lele li ile tatu wat no ya e fa fa te le le sumer fa tua tu sai fu mla nang bel tau tua ya ile nei tau sanga tele o lata ele tolu sa fulu tau sanga o tau tua le a sunga fatua le tātou porklame ia vi ia I lava le tua I ngā ruenga uma whamruia whafu lewa pēr le tua so I fumu le unanga ia mei se fu I le utupupu ina lava le tua whafa le tua I le pāle whenga I pēr mare ngā ruenga le tua alo whingia le tua ilo so I fua ia mei se fu I alo whaanga mo le sunga whawhenga inga ia Alsana McCarthy. Hello, Fatu Tantu Proclame, Yamisifu Tantu Panga Uma, Ile Nefu, Yafi Maua, Manatu Full Tantu, Unamal Tutu, Wafa Amutai, Ile Tantu Proclame, Yamal Tato Nanga, Yatlang Oletu, Uatamitia Onga, Yamatu, Uatu, a Fortimal Tantu Proclame, Yapawal Nail Vangale to Wale to Waltato Funutalo Fatu Nong Nuo Samoa. Alel tatu funu talo to tu mel tatu futua ya mese foi el fa foi na tu le tatu por clan mel nefiafi nu telina fa un ngalo ngal ave single name am tanga ve yaso tatu ang ang yai elo fangia lo tu soi fua ya mese foi mal treina il fenga ipe tatu le fsu ya ina ma fsu ro ina le tau ya tele ngona e ula vai lu tia tatu I poa vai fa no noanga ya yel tel tunua tatu te malu lava ya au lo falo tatu li ya on lana fa ma fa fa nanga ya tatu lo fungi le tua fa ma fa fa ho le tua ya inga ma wo ya inga uma o ye wala ye lo tatu tua ya lana wala pa ya ya fa mai sia tu den kang le tua ya tu ya alu fu fa na ye tau tuana ma tua fo il never ya so I fa na ya out to why ya tang tang ya ni ma va va yani na yalo fo fa na o tu na la tu fali ya ayang ya tu nga lu nga fo tu tu to mai ti ya ta tu fe au e ono o manu ai la tu I ni so va enga ono ta tu na tu tu to mai ti ya ta tu fe au nga lu ya ay na o se fo tu nga ta tu por clame sil silane ta tu ma tu fo pe la ta tu au pe la ta tu tu ti au ta tu te fa ta le wa al fa ta le ma na tu fa ta va ise mea e tu pu mai ai fa fi ta u li ma fa la love it. Lo fangia le tole neva yasu. Ya, mai se fo I fi au mga luenga I la tu malo lo mai fi au mga luenga neva yasu. Lo fangia ya ma malo tia le tua. To te li mal tato proclame I la sutofi. Ya, la fa ua wina I fo tato proclame le tu la tonu. Tau tu atu I fo le tato balingo show. Se I fa solo tu I lawa I tato proclame masani la fia fi la sutofi. O si la va tato proclame la vea tu I ma tato o to tongo tala fo. Ya, solo va yasu fa fonga mi pe le si fonga lau le tio lima turtasi pi ai ili tasi o lua tesi male lua fa moi au kilani. Ya, misa tato wala leo masani I le fa mo po le FM stations or frequencies. I lunga o tatu ala leo ia e po isi a tatu taulanga na fsusu ia e tue a tatu ala leo I le whamo ia e mole nei lama tayau ia whamunuia le tua la sa o tu whafonga mese upu le tau tamali I pe tau lau ulu I lau whafonganga wa I malu e I fali loto mfin ngalo le tatu watunu ia la fuatu lo o tu titi fai tame maa ngalo hoi leo unanga a e mole nei lama tayau so I fua wa I manuia

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ho ki pe malale tonga tope ko fribo modulal mo ngongo ha moni te ko ni wo fulma valo septemba wa fe wa no. Ko ya ye nga hi foto tu nga hi fa fo politika le ya ke li liwa fa unga o nga hi kolo fe fota wa ki he fon wan. O uhinga enia he o fa wa o ngo ka ta ha ye ko food stuff pe mo Woolworth e pe se ti valo no o kolo me akai pe una pule ia pe ki na wa ia ha no totongi. Ko fo tu tu ke vete ki ia fa wa o ia ko ni ko I ka lava ke holoki ai pe mo totongi o me akai fa ho. Ko fili e ka ta ha mi ti a Papua New Guinea ke ne tataki ai pina he fononga tu ko ni. Ko ia ko fili ai ia e Palestinia Neville Choi ke ne tataki pe hoko ko Palestine for All o Pacific Island News Association. Ko ni tō fuki e whatongia koe ni mea kalafi moala mei tonga. Lo tonga ae whataha whamui mui koe ia ae pina na e whai I sau savu he otumotu wanua levu koe ia e fisi. Na e pehe koe whakaha koe ia mei he pina e na whotaha pe ae takifo ou ia ki he tawata aina ae media pe mo whengau e aki koe ia e ngai whanua o e pasiki. Na e tōha a hio hio o ne maumau ilahi ai. Angai feituo I e tawhaaki koia ko te kāpiti I Nusilani. O kumahino mai eni e mālohi au pito ai matangi pia nānehanga o whahi e ngahi matapāsi o at pia lawe ai hani I hia I e puhi koia e havili. O kutuku mai e talamatangi e hafua tokanga e hokohoka tuai pia alo tā makia koe ni e ahoni mo pongpong. Na e toe foki ai waka koia o kune tauhi ai waka koia o Wellington pia mo Picton o whahoko ai sevesi anga mahe ni hiria ai ngā aue mo whakarerei na e whahoko ki ai I Singapore. Na pē e kautaha Kiwi Rail, ko e ngā aue na e pau ke whakahoko ki he waka, pēa o kumahu inga ke tauhi ahono tu o ngā malu ko ia ke kakai o kwhewholau holo a ki ai. Kua whoki eni ai waka ia o ua, pēa o kunalele I he waha ko ia o Cook Street. O kwhatokanga ai kautaha ke teki nao tolu koe o kwhewholau a ki tau te fito I he waka ia tu ko ia ke he taimi mawhana, ke puka ke taimi koe uhi koe moumoua koia o kuhanga me mua. Na e tuku mai e kautaha koia inter-islander haripooti whekaua keni pe moe mea e ono na ne wesia a whewholawaki koia ai waka uluaki na e kaipe ke mui mui a Kiwi Rail ia ki ngahi wharei ki he malu I koe ai waka pe pehe foki moe malu a kaupasese o te kina ai ai waka ia o meimei hake I a taha ngahi matatahi makamaka koia o Mozart te. Na e I waka ai toko walungi au tupu. I kaiko ia pe, ka nā nau tūtū ni foki ke waka ikotoa ai ngahi waka ngā aue a kautaha. O ku ke whai ai pea e tau wawalo ki he whiria koe I nove ma. Kui ai e ni hia ku nau pe, ku whao fiofi hake ai reipa ki he whiri mo e loto o I kakai. Ka e taimita tau pe, taitaha folahi mai a ene ngahi ka veinga campaign. Pe mahinu foki e fu taimi whaingata a whaapa anga ia koe ni. Ka e taimita tau o gulahi pe mo ngahi pōre ia o e nofo. Pe mo ngahi whainga maari ki ngahi whae whua politikare koe ni ke nau tala noa, ki ngahi policy pe koe ngahi lao te nau hanga o fōtu tu umai ma ai kakai ok mahino me pe foki, ai tupu ia ai kakai pasiki he fonuani pe whatatau ki whamatala whua mui mui taha ok tupu ake a pe seti e taha ono hiri ai ta whaafua mui mui pea ok uilonga ai tupu ia koe ni he ngai whitu he motsa o te hange ko o tak I he taimi whaingata a whapaanga o tau whanonga ia uge e amanaki ko tō mai ia ki he kautaha ko e Health New Zealand o nau mao whainga maari ia I ke nau whakanga awei a toko whaange au tupu ko e lahi taha ko kau nesi na pehe e he a nesi maa olunga me kautahani ko Nadine Gray ko e whainga maari ia koe ni koe whainga maari koe ni ke nau unga mai ai haka unga au he tawhaaki ko ia o emergency mo I whawawewawe. Pe ia I foki mo I whainga maari e, ki ngai whetu koe o kulahi mea I ai ui mo I whie mao ko ia a e kaumahaki. O gai foki pe mo I hohaa ke tawhaaki ko ia o I mo uilerei, ko uhi ko I hōloa ko ia ai tō unga huhu malui ai longa I whānau o ngai Family Pasifiki I he fonuan. Na e pehe I a whamatala me tawhaaki I whatotolo ai mo uilerei, o kulahi ai more ai whalala ia, pe nai whatupu ai ai tae whewhalala aki I ngai family, e mo sistemiko ia e mo uilerei o ngau tufaki e huhu malui. Kai kehe uki aia e amanaki, koe fōunga ngā aue fōoa ni kua fōtu u, e lawa kenhanga o mai ai ha whakamerino, pepe fōki mo haloto mao mei he mātua ke nau whalala ke sistemiko ia e mo uilerei. Pe wamanaki fōki, tene whakafoki ai e tuunga malui mo mo uilerei ko ia e longa i whānau ki he peseti e hiva nima aia na ia i koe i he kuhiri. Matanga pe o ngongua kokumai maktau tole ako ni fatang peke mo mao hao lerei ko au flipa motulalo tu afat.